Hey, that was 6 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Parang medyo pumiyok tayo dun, ano? Pero hindi naman. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ay! Again, good morning! Sa mga kakatunin lamang po sa ating programa dyan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ay! How's your morning, mga kapatid? It's Thursday. Tama ba? Tama. Thursday nga po ngayon, September 24 is our date today. Ay! So may mga due date dyan. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Bangon na, bangon na, bangon na! Sa mga nagtutulog-tulugan pa lamang dyan, ay! Parang walang ano, parang wala kang ambag. May ambagin sa bahay nyo, nakalimutan mo! Ang dami agad sumasagot dun sa ating katanungan. Pwede wait lang. Buksan lang natin itong programa muna natin. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga maaga pong nakatunin sa ating programa or kanina pa nakatunin sa ating programa at naghihintay sa atin, magandang umaga po sa inyo lahat. Naway, naging magandang umaga ninyo, naging maganda ang gising ninyo, especially sa mga on the way na sa kanikinang mga trabaho, eskwelahan, o sa kung saan-saan pa man yan ng mga prior commitments ninyo. Ayun, may prior commitment ka, kapatid. Merong ang sideline ngayon. Meron na naman pera. Nga ba? Totoo ba may pera ka ngayon? Anyway, ano bang agenda natin ngayong umaga na to? So may mga ano dyan na ganap sa buhay nila na kailangan ng maaga-agang atensyon. Eh bumangon ka na dyan, mag-almusal ka na, kapatid. Diba? Sama mo yan ng kape at saka ng tinapay, yung pandisal, diba? Parang namimiss ko tuloy yung pandikoko. Sana may nakikinig na bakery sa ating umaga ngayon tapos madala rito ng pandikoko. Meron pa ba yun? Parang tagal ko nang di nakakakita sa mga bakery ng pandikoko. Sa mga maaga po nakatunin sa atin dyan sa may tumawi ni Isabella, good morning, good morning, good morning! Sabi kasi rito, hello DJ Max, good morning, hello to my sis Daniela and to my cousin Doc Bakiran and to all Santiago listeners from Bernard of Tumawini. Good morning, Sir Bernard! Meron nga po tayong katanungan na ano, dapat nating sagutin na naman dito. Pero bagay, good morning sa mga classmates natin dyan, sa mga Tapsiyan, sa mga faculty and staff, sa mga parents po ng ano ng mga Tapsiyans natin, mga classmates natin of course. Faculty and staff, sa lahat po ng mga campus administrators to Doc Michael Kilang, Ma'am Jo and Doc Reynald, good morning, good morning, good morning. Ito ang ating katanungan, mga kapatid, na bibigyang linaw sa loob ng 4 na oras sa tayo magkakasama-sama sa inyong mga mamunting buhay. Ano ang sign na galit na ang partner mo? Again, ano ang sign na galit na ang partner mo? Sa mga viewers naman po natin, power tap naman kayo dyan para malike nyo naman yung video. Hindi yung puro comment-comment lang, tas nude-nude lang, mag-like naman kayo. Ay! Galit na galit yan. Ayan, thank you po for liking ano, ha, our live vid ngayon. Ay, nako! Ano bang ano natin ngayon? Ano ang sign na galit na ang partner mo? Yan po ang ating question of the day, mga kapatid. Ang hindi mag-like sa ating live vid ngayon, mamalasin ngayong araw. Share-share tayo ng kamalasan sa buhay, mga kapatid. Ganyan tayo eh, no? Ayan, sabi kasi rito ni Alexandra, we've been married for 5 months. Ngayon niya lang sinabi na matagal niya na akong di mahal. Na fall out of love, ganun? Again, ulit. We've been married for 5 months. Ngayon niya lang sinabi na matagal niya na akong di mahal. Nagpakasal pa kayo. Anong nangyari? Di dapat hindi na lang nagpakasal, di ba? Hala kayo, na ayaw mo ipahawak sa'yo ang ano-ano, nagagalit siya agad. Ganon? Ayaw ipahawak sa'yo? Former students po ng Tabs Alicia here, Kamis, mag-broadcasting from user not found. Pabati po, Tabs Alicia po. Hi. Nag-shoutout po sa mga listeners natin dyan sa Tabs Alicia. Ewan ko, nakahook na sila sa atin ngayon. Parang alam ko, hindi ipaigas gawa ng nagkakaroon tayo ng glitch sa ating internet system. Grabe yung pinagdadaanan si, ano, si Alexandra. Nagpakasal pa kayo, kapatid. Shoutout po, grade 12 Pearl, batch 2026. Pearl, saan po yan? Dito po yan sa, ano, sa Tabs Santiago ba yan? Tama po ba? May bagong pag-a- siya pala nagsasalita. Bakit ayaw mo? Ayaw mo ako yung nagsasalita, kapatid, ha? Kapatid na, how do you pronounce your name? Julie. Dito na si Crosso, ano yung Crollo Lucifer. Ayun na.
Okay lang yan, matagal pa naman kayong magsasama, babalik din yan, hintay lang. Naku, may pinagdadaanan na nga, ito talaga, loko-loko talaga itong si Lucifer. Matagal ka nang, ngayon lang lang sinabi, kasal na kayo ng 5 months? Ay, sino yung lalaki na yan? Dapat maano yan, ma-wash out yan. Grabe naman, or na-fall out of love, or may iba nang nagpapatibok ng puso niya talaga. Siguro kapag hindi na siya nagsasalita or naimik, that's a sign na galit na siya. Sabi dito ni... Sino ka? Again, ano ang signs na galit na ang imong partner, kapatid? May senyales ba kapag alam mo nang nagagalit na siya tapos dumidistansya ka nalang bigla? Ganyan. Sabi dito ni Blank Space kasi siguro kapag hindi na siya nagsasalita or naimik, that's a sign na galit na siya. Ano mga ano, pinagkaiba ng nagagalit na at nagtatampo na na partner natin. Di ba kapag galit na, physical na ba yun? Kapag nagtatampo ay ano lang, emotional. Walang jowa to sigurado, sabi dito ni, ikaw yun! Ikaw siguro yung walang jowa dyan. Nandamay ka pa ng mga viewers natin. Then isa pa pala kapag hindi na nagpapaamoy ng underarm niya. Ano naman yun? Ang bantot naman ng galit niya. Ganun pala kapag ano, hindi siya nagtatampo. Amoy mo yung underarm ko, te. Hindi kasi nightkick dyan, ano? Hindi nagsasalita pero may subtitle yung tingin niya, sabi dito ni Blanco. Gadot Blanco. May subtitle. Ano may subtitle? Ano? What do you mean may subtitle? Hindi nagsasalita pero may subtitle yung tingin niya. Ay, ano, nasa inner thoughts niya yung galit niya, ganyan. Deep inside sa utak niya, sinasabi niya, ito talaga buisit na to eh. Mga ganun-ganun, ano? Ang baho ng trip, sabi dito ni Ahas. Kaya nga, ang baho naman ng trip nun, hindi nagpapaboy ng underarm. Ang antot, be! Mamaya may ang hit yan eh! Ano ba naman yan? Sabagay, kapag mahal mo naman talaga, tatanggapin mo yung amoy. Parte na lang ng samahan nyo yun, di ba? Dati, nung magjowa pa lang kayo, nahihiya pa kayong umutot sa harapan ng isa't isa. Ngayon eh, amuyin mo! Ganun-ganun na eh, no? Oy, ano po ha, paki-like po yung ating live ngayon. Ang di mag-like eh, mamalasin. Mga 10 years, ganun. No? Ayaw niya makipag-S, sabi niya. Alam, ganun! Sa bagay naman, ang awkward naman kapag ano eh, no, nagagalit or nagtatampo siya, tapos nakipag ano, nakipag S. Diba? Wala lang eh, dead ma lang. Ano yun? Manikin, ganon? Good morning, Yunzi18. How do you pronounce your name? Ba't ganun yung mga pangalan ninyo? Ang hirap namang i-manage na basahin yung mga pangalan ninyo. Hindi na mahal ang tawag sa akin buong pangalan na Norberto sa Gaya. Man na pala. So bagay, nakakatakot yun eh. Dati mahal. Daddy. Tapos yung tawag na lang sa'yo ngayon eh. Norberto Di Magiba, oy! Pero actually, malalaman mo yan sa body language niya kapag may isang hindi niya ginagawa sign na yun. Like ano yung ginagawa niya na ano, nagpapa, ano sa'yo, nagpapa, ano yun, naghihint, nagbibigay ng hint sa'yo na galit na siya sa mga. Follow ko na, ayaw ko malasin, sabi dito ni Yunzi. Sa mga di pa naka-follow dyan, follow na kayo ha. Pa-shoutout naman po sa kabit ng asawa ko na sa Pinas, here in Saudi. Ano ba naman yan? Hindi magandang umaga DJ Max. Ay, hi, magandang umaga DJ Max. Sorry pala. From Roland Ramos. Di ako makarelate, balik ako mamaya pag may naghiwalay na, sabi dito ni Crollo Lucifer. DJ pa, shout out naman. Alorica Cubao, nakikinig kami sa'yo. Love ya. Thank you, Sir Joseph Kyle Lopez. Big shout out sa mga listeners po natin dyan sa may Alorica Cubao. Mamayain yung mga call center na dyan, galit na galit na pala. Kamang yan yung mga taong ang haba ng pasensya, yung mga call center agents natin. You know why? Alam mo yung galit na galit ka na dahil eh, kung ano na yung pinagsasabi nung kausap mo dun sa kabilang linya. Pero you have to maintain your ano eh, your voice, your calm voice. Sinasapak ka at sinasakal hanggang mahimatay. Tapos paggising ko, may Jollibee na siyang lala, sabi dito ni... How do you pronounce your name?
Yan na, sign na galit ng partner mo. PC ka lang naman pala. Ang hirap nun, ha? Ano ba topic, DJ? Yan po, nakapost na po. Good morning, Ralph! Ayan. Like, clingy po, then makulit, maharot. Ah. So, yun yung ano, kapag hindi na siya ganun ka-clingy at hindi na siya ganun kaharot, eh ano na siya, galit na pala siya. Lahat may mga jowa dito, kaaway mga jowa nila. Ako yun lang. Call center, mahaba ang pasensya sa customer, pero pinagbabalingan ni TL ang mga tao. Totoo. Diba? Meron at meron talagang TL dyan na ano, panhira ng araw. Hindi ako makarelate gaano kasi hindi naman po ako naging call center. Naging radio DJ lang po talaga. Wala naman call center dito sa ano. Ay, meron naman pala pero wala. Never gonna experience. Kapag tinawag ka na niya sa buong pangalan mo pati middle name imbes na call sign nyo, totoo, di ba? Nagagalit na rin yan kapag clear niya na yung nickname niya sa messenger. Happy Fiesta, Tyson, Batangas. Pa-shout out naman from Boss Mark Anthony. Happy Fiesta po dyan sa Batangas. Padala mo kayo na bagkain nyo rito. Layo, ano, Batangas to Isabela. Wala, napanis nan to. Sumpa sa buhay namin mga TL at HR, mga Jollibee, bida-bida ang saya, sabi ni Joseph Kyle Lopez. Ganon! Sana pala, kayo na lang ang nag-team leader, ano? Sign na, galit ng partner mo kapag tinawag kang kumpare o kumare. Wala, nag-downgrade naman pala ang tawag sa'yo, kapatid. O, sa mga di pa nagla-like dyan, ha, sa ating TikTok live sa mga sandaling ito. Kung ayaw nyong malasit, i-like nyo ang ating TikTok live, tapos mag-follow na kayo. Kung gusto nyong swertihin, umantabay kayo hanggang sa pagtatapos ng ating program. Apat na oras ang ating pagsasamahan, pagsasaluhan, mga kapatid. Ang ating katanungan, ano ang sign na galit na ang iyong partner? Again, ano ang sign na galit ng iyong partner? Sign na galit ng partner ko kapag... Wag naman yung ganyan, JD. So talaga, Karin, andito ka na naman na nangungulit talaga sa ating TikTok live. Eh. Magmaneho ka na nga lang dyan. Nilalagay sa freezer yung tinolang manok. Bahala ka initin yan, sabi dito ni John Benedict Menturubio. Meron yung mga partner talaga natin na panira kapag kakain eh. Yung pinagsilbihan niya na lahat-lahat eh. Ikaw tong na-deprive. Diba? Yung parang di ka pinansin. Bahala kang kumain dyan, diba? O kaya yung magsasandok siya. Yung para lang sa kanya, diba? Magsandok ka, bag-isa mo. Ganun. Shout out DJ sa lahat po ng manggagawa ng CPF. Panguluan, ano yun? Panguluan ni Brian Mina. Hello po sa mga taga-CPF daw. Ano naman ang sign kapag nagalit na ang DJ bukod sa ayaw mag-follow? Ha? Ay, mag-follow. Hindi po ako nagagalit, ano? Nanunumpa lang. Sinusumpa ako kayo. Yung mga hindi nagla-like dyan, ha? Hindi pa tumataas gano'n. Kulang pa. Galit na pag nangangalabit sa gabi. Ano? Pag nangangalabit sa gabi. Buti nga nangangalabit pa, eh. Yung iba tinatadyakan na lang. Ay, ayaw mo, ha? One kick, gano'n. Good luck po sa mga mag-exam ngayon sa TAPSIA. God bless po sa lahat ng mga ano natin, TAPSIANs natin na nag-exam. Nasa second day na po sila ng kanilang examination week. Galit na pag nangangalabit sa gabi. Sayang ang tato, sabi ni Cap Jetoy. Yung tatuan ka tapos tinadyakan ka lang ano, pero di ka makagante. Wala, eh, ganun talaga. Tiisin mo na lang, be. Anyway, padala nyo na po ang inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ. Good luck to all Tapsians from Taps Ilagan. Uy, may nakikinig sa ating ngayon dyan sa Taps Ilagan. Sayang nagalit na siya kapag nakablock na ako sa messenger. Ay, may ganun, may blablock sa inyo. Okay, baka kasi clinic-clear lang yung nickname, nagpapalit ng DP, pati cover photo, di ba? Parang pabunta na sa hiwalayan yun, be. Diba? Anyway, I've got your song from Taylor Swift. It's a song called Blank Space. Back-to-back with Maroon 5 featuring Wiz Khalifa with a song called Payphone. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

32 minutes past the hour of 8 ang ating oras, mga kapatid. In short, 8:32. Pinasosyal pa, you know, 32 minutes past the hour of 8, 8:33 na. Anyway, good morning! Sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa dyan, ay! Ano nangyari sa'yo? Ba't nawala ka? Bakit ngayon ka lang tumunin, ha? Anyway, at least nandito ka na. Magkasama na tayo hanggang alas 12 ng tanghali. Oh, wala nang ano yan, ah. Wala nang alisan yan, kapatid. Sabi ko nga dito sa ating TikTok live kanina, ang hindi ay ang mang-iwan ka agad, eh mamalasin mga 10 years. Sign ni Lord to. Kung ayaw mong malasin ng mga 10 taon, itumutok ka hanggang alas 12 ng tanghali, kapatid, ha? Kasi kapag hindi ka tumutok at nakinig sa atin hanggang alas 12 ng tanghali, naku, sinasabi ko sa'yo, puto lang swerte mo niyan. Ito pala yung DJ na dapat iniiwasan, eh. No? Nasumpa pa ng di oras. Anyway, mga kapatid, meron pa rin po ang ating question of the day. Ano ang sign na galit na ang partner mo? Again, ano ang sign na galit na ang partner mo? Naka-ere po ba yan sa mga radyo? Yes po, naka-ere po tayo sa mga radyo. Sabi mo, hindi. Ano ginagawa ko dito, diba? Si Ma'am Shine naman sinasabi rito na ano, hindi na daw naimik. Ganun ka ba kapag nagtatampo, madam? Hindi ka na naimik? Sa babae kapag gutom na, diba? Big shoutout to LJ na nakikinig na sa alin ngayon. Parang noon, tagal mong nawala, kapatid. Patugtog po, ano yung patugtog ka, pang-relapse boss. Maya-maya pa po yung mga pang-relapse nating tugstugan. Bandang alas 9 hanggang alas 11 ng tanghali po yan. Buti na lang foreign jowa ko. O yan o ngayon. Pinagmalaki na yan. Hindi siya nanchalan. Ganon, pag hindi niya pinapansin chats mo, tapos may iba palang kachat, ano? Sa club nun ka ba, di ba? Sabi ni JB kanina dito, ano yan, tawag dito, naglalaro na siya ng layas-layasan. May mga partner talaga na kapag nagtampo, nag-aali sa baluta, babalik rin naman pala. Pinahirapan mo lang yung sarili mo, eh. Nabisi sa foundation, sir. May foundation pa pala kayo. Sa partner ko, bossing, pag di na pinagbigyan sa ano, naku. Ganun siya kapag ano, kapag nagtatampo sa iyo. Putulin mo, di ba? Anong stations nyo, kuya? 107.1 po or 107.9. Pero pwede nyo rin po kami mapakinggan on air sa ating online app. Search nyo lang din po yung ano, Taps Radio or taps2011.com. Or pwede nyo po i-download sa inyong Play Store or Google app yung Taps Radio po. Ayaw ko mag-overthink, clingy ang Bruneian guys. Uy, pinag-overthink kita ngayon, lalo't magkalayo kayo. Sa tingin mo, haya mo na nga, maging masaya na lang tayo para sa kanya. Ipakapon mo, sabi ni LJ. Galit-galitan lang yan sila, pero para may reason siyang umalis, lol. Hindi, galit-galitan lang yan para may ipabili, diba? Nagpapasuyo yan. Ano bang gusto mo? Doon tayo sa Watson. No? Kung ako yan, ano, binatukan ko yan mga 37 times. Nasa abroad po, kaya hindi mag-overthink. Malay mo. Sige, masaya ka dyan sa buhay mo. Ayokong putulin yung kasiyahan mo, di ba? Yung kasayahan mo na yan. Lods, pahingi numero, tatay ako, STL, 323. A ship full of treasure will never be enough for a greedy pirate. Lalim naman nun. Huwag tamang mga ganyan. Ha? Kaya pala galit kasi nakaready na yung kapalit. Ganda nun, LJ, ha? Kaya pala galit kasi nakaready na yung kapalit. Sinasabi ko sa'yo, naghahanap na lang pala ng butas para maghiwalay kayo. Parang hinihintay na lang na mangyari yung one big spark then end na. Diba? Mali po ba if two couple is 28 and 17? No. Bakit naman sana? Pero ano, dapat ginawa mo ng 18, di ba? Ano

and child abuse. Ano, follow kita, masyado kang prangka. Ganun talaga, hindi po plastic tong DJ na to. Ayokong i-sugarcoat yung mga sinasabi ko. Kapag sinabi kong aanga-anga ka, anga ka talaga. Di tatalab kahit magpalit pa siya gang mag-senior citizen siya. Ay, di tatalab kahit magalit pa siya gang mag-senior citizen siya. Ay, ganun. Parang sa akin, wala akong pakialam kahit magtampo ka pa dyan. Kahit umabot pa ng Mars, mukha kang bagoong yung mag... Hey. FBI open up. Ano na naman yan, LJ? Oy, sa mga di pa po nagpa-power tap dyan ha, mga di pa nagla-like, sinasabi ko sa inyo mga kabatid. Lalo't nagmamahal ang presyo ng petrolyo, kamalas-malasan nga ni. Tsaka baka pwede naman paki-follow na rin po ako sa aking TikTok account. Sa mga di pa po naka-follow dyan. Ano? Sa mga naku-curious kung anong itsura ng DJ na ito na medyo ang dila ay hindi mapigilan. Check nyo na lang po ako sa aking TikTok account. Like and follow nyo na rin po ang aking FB page na DJ Max. Ano? Pero hindi po ako si Never Grow Old. Baka may magtanong dyan na, DJ, pwede po ba magtanong? Ako po si Never Give Up. Pag di na sumasagot or paisa-isa na lang ang sagot, yung ang cold ng sagot, ano? Nako. Biglang nagpalit ng mga nicknames. Or tinanggal yung mga nickname. Clear. The sunset is beautiful, isn't it? Hindi hiwalayan yung ano natin, topic. Galit lang eh, or tampo lang eh. Ikaw naman, the sunset is beautiful, isn't it? Diba? Yan yung mga metaphorical statement na ginagamit natin para makipaghiwalay. Shoutout mo, anak ko, tulog. Pampatulog niya boses mo. Malaya mag-scene. Ginawa nyo tayong pampatulog yung boses. Yan ito pala. Pampatulog naman pala ang boses ko. Pinoy or foreigner? Ang alin? DJ, good morning. Good morning, Sir Jonathan Alonzo. Anyway, I've got here a song from Taylor Swift. It's a song called Dear Reader, as per requested by one of our listeners. Nadalawa na tayo. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Then 11 on the clock. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! And of course, kapiling niyo pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Let's give it up for myself. O, diba? Self-support na lang, kumbaga. Yeah, it's 10. Malapit na mag 10, 12. Diba? We're done with the final hour of this particular segment, the so-called greatest love songs, diba? We were able to play you guys your favorite love songs kanina, yung mga throwback songs. Kasi these past few days, parang mga love songs na in the new generation yung na-i-play natin. Sabi ko, let's give way naman dun sa mga old songs talaga. Lalo na sa mga old souls dyan, ano? Yung mga lumaking classic sa kanya, Air Supply, mga ganyan. We were able to play you guys those songs kani-kanina. Sa mga nakatune in pa rin po sa ating programa, sa mga sandaling ito, good morning, good morning, good morning, good morning! Pasensya na po na wala ang inyong lingkod sa mga ano, ha, sa mga nagdaang oras gawa ng... May mga dumating po kasi tayo rito, mga technicians natin, yung mga internet providers natin. Eh para, ayun, mas mabigyan at mas mapalawak ang ating scope. May scope yan? Yes! Nananahimik na lang kasi pag hindi na siya galit, nagre-reason pa. Ranas na ranas, ha? Oo nga, ito si Ma'am Nix talaga, eh. Parang damang-dama niya yung ano, yung ganyang sitwasyon. Again, mayroon pa rin pong ating question of the day. Ano ang sign na nagalit na ang partner mo? Sabi dito ni Texter 5673. Kapag tinoyo na siya, DJ Max, bigla-bigla ka na lang niyang susuntukin sa balikat tapos tatarayan ka bigla. Tapos pag tinanong mo kung anong problema niya, sasabihin niya sa'yo na wala. Pero pasigaw, tapos paggalit yung boses, ay naku, ang hirap niyo talagang intindihin. Dito. Mga babae nga naman talaga, laksa mga tama ninyo. Eh, no? O, nilalahat ko kayo, totoo yan! baka kasi ano, may nagagalit dyan. Idamay mo na yung sarili mo, ikaw na nakikinig ka. Diba? Pare-parehas kayo. Diyak lang po, ha. Yung iba lang po, huwag natin i-generalize yung population natin. Yung ibang babae kasi, diba, tinotoyo. Yung ibang lalaki rin naman, may saltik din, diba? So pag ganun siya, DJ Max, alam ko nang sinusumpong naman siya, na naman siya. Oo, oh, sinusumpong naman pala siya. Dapat pinapainom mo ng Bio Jesse. Diba? Sinusumpong naman pala. Kami na naman, sabi dito ni Nix. Oo, kayo talaga. Kasalanan nyo to, eh. Sino bang unang kumagat sa mansanas? Diba? Apples, ano? Sino ba? Adam sa Apple pala, no? Kaya... Anyway, mga kapatid, kasama niyo pa rin po ako hanggang alas 12 ng tanghali. Yung asawa ko may saltik, sabi ni Melchor Aquino. Diba pumano na kayo? Ba't nandito ka pa sa TikTok live ko? Sa mga nanonood po ng ating live, paki-power tap po. Live seller, ganun. Sabi naman dito ni Jeriana Thomas, nakikita ko na yung chakra niya tapos magiging nine-tailed beast na siya DJ. Naging ano naman pala, naging anime naman pala yung asawa mo, kapatid. Naging nine-tailed fox, eh. No? Pag sinipa ka niya, sinasabi ko sa'yo, tulog ka hanggang next week, ganun. Oy, speaking of, sa mga di nakakaalam ngayon, September, ngayon po ay September 24, araw nga po ngayon ng Huwebes. Para sa may mga due date dyan at medyo nakaligtaan at na, uy, September 24 pala, sabi ni DJ Max, ganun. Alis, pinalalahanan kita, kapatid, baka kasi nakalimutan mo. Lalo na sa may mga, ano dyan, malapit ng magjuwang bills. May mga lalaki din kasing gagawa ng ikagagalit namin pag nag-react kami sa action. Kami na praning. Kayo ang gumagawa ng ano, ikinagagalit ninyo. Diba? Kayong mga babae. Kayo yan eh, no? Imaginin mo, ang simple lang ng usapan. Naging komplikado nung kayo na. Ano ba naman yan? Ayan, sinagot ka tuloy ni Crollo Lucilfer. Sabi niya rito, eh, yung jowa mo lang yun. Oh. Huwag nyo kasing lahatin. Huwag nating lahatin. Oh. So, yung mga girls naman dyan, oh, tama naman, karamihan talaga ng girls nasa tama. Yung ibang boys kasi talaga, tayo kasi ang gumagawa ng ikinagagalit ng mga partners natin. Sinabi na ang bawal ng jowa mo, ng asawa mo, ipinilit mo pa rin. Anong nangyari? Nag-away tuloy kayo. Nakain mo muna kasi siya bago yung tropa mo. Ikaw na kasi, manginom yan. Buti na lang hindi ganyan yung mga lalaki ko, hawak ko buhay nila. Ang dami namang lalaki na ito ni Melchor Aquino. Puso mo sa... Galit na galit.
galit kasi naman to si ano si ano Crollo Lucifer. Hi Sean. Ay nako, stop the car. Hindi to sasakyan, wag kang nagyan. Delusional ka na diyan, Nix. Tahimik na, di mo na makikita susunod niyang moves. Ninja naman pala yung asawa mo, kapatid. From Maelia Fabelia. Ninja naman pala yung asawa mo. Pag tumahimik na, hindi mo na alam kung ano yung susunod na moves niya. Eh, bigla kang plinaying kick. Oy, ano ha? Caution sa mga boys natin. Never inflict harm, physical harm to your partner. Even ano, emotional. Tayong mga lalaki, dapat tayo ang laging nagpapakumbaba sa relasyon. Diba nga? Ano yun? The formula for a great life with your partner. Kapag tama ka at tama siya. No? Kapag mali ka tapos tama siya, tama siya. Pag tama ka tapos mali siya, tama pa rin siya. Ganun yun. Para ano, maiwasan natin yung mga ganyang awayan-awayan na yan. Meron po ako, ano yun? Pwede nag-open, meron po akong anxiety dahil sa akin napakabuting asawa. Ano daw? Naku, may pinagdadaanan si kapatid na si Sean. Pwede mong ano yan, i-PM na lang sa akin kasi ano eh. Pinipiloso po ka ni Lucifer. Talagang eto eh, ano talaga, talagang gusto mo maging isa sa kanila. So, Kuya, pwede po ba makahingin ng cash sa'yo? Gagamitin ko lang po pang school. Sana po hindi nyo ko i-bash. Pasensya na po. Kasi ang inyong lingkod ay namamalimos lang din po on air sa totoo lang. Mali pong DJ ang nalapitan ninyo. Medyo lipat po kayo ng ibang station, ng ibang DJ na pwede ninyong lapitan. Kasi kung ako po, hindi po ako na ano eh. May binubuhay din po ang pamilya. Diba? Nakalimutan mo na ata, may nen ako. Anong may nen? Pen de Sara, pen. Sa akin, DJ, ang sign na galit na yung misis ko ay nagbubuga ng apoy from Michael Cruzat. Di ba naman sa amin sinabi na ano pala, ang tawag dito? Member pala siya ng House of Dragons. Ano na pangalan? Ano na ano yun? Movie yun? Yung may pet siya na dragon? Siya naman pala ang Mother of the Dragon. Nagbubuga naman pala siya ng apoy, kapatid. Delikado ka. Maging arson yan. Umiwas-iwas ka dyan, matutong ka. Sa akin, DJ, nagugulat ako. Nagiging kapatid niya si Eminem. Nag-uumpisa ng mag-rap kapag nagagalit na. O may mga ganyan. Yung non-stop, yung bunganga eh. Yung tipong, ang tawag dito, yung tipong silent yung buhay ninyo, nonchalant ka, tapos inirap ng asawa mo yung awayan ninyo. Narinig tuloy ng kapitbahay mong chismosa na walang ibang ginawa kundi manira ng kapitbahay niya. Di ba? May mga ganun, non-stop eh, no? Galit na galit. Parang yung buong galit niya mula pa nung elementary siya. Noong mga panahon, hindi pa siya binilhan ng Duralite ng kanyang nanay. Nailabas niya pa yung galit na yun sa'yo, kapatid. Naiungkat niya yun. Ikaw po, anong ginagawa mo pag galit ka na sa partner mo? Ako, hindi po kasi ako nagagalit sa partner ko. Ako po, usually ay pag nagagalit ako or nagtatampo ako, tumatahimik. Silent treatment. Tapos ako lang din naman na manunuyo sa sarili ko. Sasabihin ko sa sarili ko, it's okay, pinili mo tong buhay na to, wala kang magagawa, kaya dapat makijibe ka na lang. Ganon, di ba? Nag-PM na lang po ako, sana po basahin mo. Maya-maya po mababasa natin yan siya, ano, after ng ating live. Basta kalma ka lang dyan, kapatid. Kung may pinagdadaanan ka man, lagi mong tatandaan na may mga taong nagmamahal sa'yo. Kailangan mo lang imulat yung mga mata mo para sa mga taong nagmamahal sa'yo. Kasi kapag nandyan na tayo sa ano eh, na nalulunod tayo sa problema, iniisip natin lagi parang nag-iisa lang tayo. Dalangin mo yan, kapatid, sa Panginoon natin. Ano? Lagi mong tatandaan na hindi ka mag-isa sa laban ng buhay. Although, kung nasan ka ngayon, may part na pinili mo talaga yan kung nandyan ka na ngayon, di ba? Pero what is important is alam mo kung paano umalis dyan at lagi mong intindihin na lilipas at lilipas din yan. Tanda mo na ang problema ay hindi permanente. May solusyon at may solusyon yan hanggat nabubuhay tayo. Ayaw, grabe naman yan, Noy! Huwag yung ganyan, pero alam ko yan, di ba? Kapag galit yung mga partners ng iba dyan na ayaw makipagkalabitan sa ano, sa higaan din niya, di ba? Ayaw magpa-inject yon. Grabe naman yon. Yes, Nak, sweet talaga yan siya sa akin. By the way, tao siya, hindi siya flag.
naman yung medyo rakino na yan, oh. Ako pag na-anxious, nag-overthink ako sa tabing dagat, tapos doon ako nagpre-pray and me time. Sa noon may malapit na dagat, sa amin kasi ang pinakamalapit Karayan. Tapos may lumulutang pang ano, may lumulutang pang diaper. Ano ba naman yung mga yan? Dispose your waste properly naman mga kapatid, RA9003, oh. Sana all, sabi dito ni Shine. Dito lang kami mga ano, Shine. No? Mag manatili ka sa live natin para kahit papaano yung mabawas-bawasan yung iniisip mo dyan. Mapasaya ka sana namin. Ano? Kahit medyo-medyo, alam mo yung piloso po karami na nanunood sa atin. Mag-overnight talaga, sabi. Nauna sa inyo si paring Pepe sa langit. Nauna na. Ba't nandito ka pa, Melchora? Ano ba yan? Wala nang shine-shine. Kung galit-galit, sabi dito ni Paddy Kabundok. Nagulat ka na lang, ano, may lumipad ng, ano, may lumipad ng baso. Ata na eh! Diba may mga ganun eh, yung bigla na lang lilipad yung diaper, yung plato, kutsara, tinidor, kung anong mahawakan, lumilipad na lang bigla kapatid. May bagong pag-asa. Tumahimik ka kung ayaw mong sumunod. Eh, siya ang kukuha sa'yo. Oh, talaga. Kung pwede na lang mag-cheat na lang eh, para makalimot. No, hindi po naging solusyon ng pag-cheat, no? Para sa may mga pinagdadaanan or may problema sa mga partner nila, kailanman hindi naging solusyon ang pag-cheat. Kung magkaaway kayo, may di kayo pagkakaintindihan, huwag yung ibaling sa ibang tao yung problema ninyo. Or huwag ninyong hanapin sa ibang solusyon. Nasa sa inyong dalawa yan, kaya nga kayo mag-asawa. Grabe na, andito ka na naman paring Noel. Wala ka pong pasok. Shine, pray kahit hindi ka magsalita. God knows already what's in your heart and your desire. What's your heart's desire? Iyak mo lahat, no, di ba? Okay lang umiyak kapatid na, no, na siya na, no. Tulog mo na lang yan, maghahanap ka pa, sakit ng ulo mo. Totoo yan, di ba? Eh, paano kapag nag-cheat ka? Dagdag sakit sa ulo. Hindi na susolusyonan ng problema sa paggawa ulit ng panibagong problema. Problema na nga kapatid, may problema ka na nga kapatid. Problema pa ang gagamitin mo nga, no? Panakip doon. Maling-mali ka doon. Bigyan niyo muna ako ng misis para masagot ko kayo, DJ, sabi dito ni Raul Almonte. E di humanap ka dyan. Naglipa na yung mga naghahanap dyan kasi pa-expired na sila. Marami na dyan yung nagra-rush, di ba? Uy, sige na, ako na lang. Diba yung mga gumaganyan-ganyan na lang talaga dyan eh. Marami dyan yung mga pa-expired na, nagmamadali na yung mga yan. Diba? Mahirap yung tumandang mag-isa. Sa mga kakarating dito sa ating live, power tap po kayo para dumami yung ano natin, yung likes natin. Tapos repost nyo na rin po. Sa mga nakikinig naman po sa atin dyan, lakasan nyo naman yung radyo ninyo para marinig ng kapitbahay nyo kung saan kayo nakikinig. Ano? Ako yung pinapakinggan nyo! Kuya, ano pong pwedeng gawin kapag ano? Eh di ganito na lang sana, nag-cheat na lang siya kesa... Nako! Kapatid, parang ano yan? Malala yata yung pinag-uusapan natin dito. Maya-maya natin pag-usapan yan, ano? O, power tap po kayo para dumami yung likes natin. Sa mga hindi nagpa-power tap dyan at hindi pa naka-follow sa atin, mamalasin kayo ng mga 10 taon. Isinumpa eh, no, nanood ka na nga lang, minalas ka pa. O, wag yung ganyan siya, nahawag dito. Kapag natutulog na kaagad, kapag maaga siyang natutulog, DJ, ibig sabihin nun, galit siya sa akin from Kel Trinidad. Ay, may mga ganun babala, no? Sa amin kasi kapag may hindi kami pagkakunawa, kahit gusto niya nang matulog, di ko talaga patutulogin hanggat hindi kami okay. Kasi mahalaga yun, dapat hindi nyo pinapalagpas or hindi nyo pinapalipas ang magdamag nang magkaaway kayo. Dapat, ano, alam mo na. Dapat, inaayos kaagad yan, kapatid, diba? Para hindi na magkaroon ng burden sa damdamin ng bawat isa. Para wala kayong kinikim-kim na sama ng loob, mabangungot ka pa dyan. Di ako kumakain pag magkaaway kami. Naku, hunger strike yan. Ganun pala, no, tips yan para sa mga gustong mag-diet dyan. Ano, mag-away kayo araw-araw para di kayo kumain. Sabi dito ni Sean. Ako din, minsan, kapag may tampuhan kami, umaga pala may tampuhan, di ako kakain tanghalian hanggang gabihan. Ayun, sinipa ako.
Pa-shout up po BJ Kuya Guard. Ano daw? Pero kinabukasan, more on Lamu. No, eh. Ibinawi naman pala ni siya. Ala na, eh, lumubo na ang belly fat siya. Nagiging dragon, bumubuga na ng apoy. Tama siya, sabi ni Timothy James Cruz. Ganon! Bumubuga ng apoy. Siya naman, ano ba pangalan kasi ng character na yun? Kung may makapag-text po sana sa akin kung anong name ng character na yun, yung ina ng mga dragon. Isa ano yun, episode mo, ano yata yun. Basta parang, na ba, game, hindi naman yung Game of Thrones. Game of Thrones ba? Tama ba? Hindi ko, nakalimutan ko na eh. Mamaya kasi ang masabi ko dito ay ano, 20. Sabi dito ni 5673, kapag nakasalubong na yung kilay niya, DJ Max Tash, nakanguso na siya, matik na yung DJ, galit na siya, walang laman yung Gcash niya. Nagaano naman pala. Kaya naman pala nagpapasguyo, gustong lagyan yung ano, ang tawag dito, yung Gcash niya. At tama nga, Game of Thrones. Thank you, Ma'am Nix. Daenerys, tama ba? O basta yun, thank you. Fire Lady. Bumuga ng apoy kasi. Bye po DJ, ingat po palagi. God bless sa'yo at sa family mo. Thank you, Sean. Mamaya basahin ko yung message mo. Nag-follow ka na ba sa akin, Sean? Follow mo muna ako bago ako mag-live dito sa ating live. Tagasan ka ba, Sean? Anyway, mga kapatid, let's get back to the music. I've got your song from Donna Lewis with a song called At the Beginning, back to back with the Savage Gardens, I Knew I Love You. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:49 on the clock, and then of course kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. And we're down with the final hour of this particular segment, the greatest love songs. Maya-maya po ya, tatawid na tayo sa ating next program, the lunch break show. And I know for a fact na yung iba dyan, excited naman na halian at gutom na gutom na. Lalo te, haba-haba ng oras na ginugol mo sa pagtatrabaho, di ba? Medyo napagod ka sa exams mo, medyo napagod ka sa pag-aaral. Yan, deserve mo na masarap na lunch, kapatid. Anyway, nanatili ang ating question of the day, which goes like this. Ano ang signs na galit na ang iyong partner? Again, ano ang signs na galit na ang iyong partner? Yan ang ating katanungan na ating sasagutin at bibigyang linaw pa rin po para sa ating mga listeners hanggang sa susunod na oras, sapagkat hanggang sa susunod na oras na po tayo magkakasama-sama. Diba? Maraming salamat po sa mga patuloy na nakatune sa ating programa mula kanina hanggang ngayon. Sa mga walang sawang umantabay at nagpadala ng mga mensahe nila. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Kapag tinatawag ka na sa pangalan, DJ, galit na yung partner na yan. Sabi dito ni Diane Ariola. Totoo nga naman. Ano, dati ang tawag sa'yo yung... Ano yun? Call sign ninyo. Tapos biglang tawag na lang sa'yo, Badong. Tawag na lang sa'yo, Maria. Talagang galit na yan. There's something wrong. Hindi na siya sweet sa'yo, kapatid, kapag gano'n. Kapag lagi ka na lang sinisigawan, galit na yan. Baka naman kasi nagiging batugan ka, kaya lagi kang sinisigawan. Siguro naman pa, iahilata ka lang, kaya ka nasisigawan. Hindi siya galit, ano lang, nabubuisit, diba? Buisit ka daw, eh, diba? Pag may lumilipad na gamit, DJ, galit na po yan. Sabi dito ni Chris Balesbes. Number one sign niya sa mga kababaihan, may lumilipad na gamit. Babae ang mahilig maghagis sa mga gamit. Eh. Huwag ka maging babae. Anyway, for the meantime, let's get back to the music since I've got here songs na kailangan nating ihabol for this particular segment, The Greatest Love Song. And for a fact, maraming nag-enjoy sa inyo dun sa mga love songs na i-play natin kanina. I've got here a song from Stephen Bishops with a song called It Might Be You, back-to-back with Ronan Keating's When You Say Nothing At All. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Welcome to the Lunch Break Show.
1: Lunch Break Show.
0: Lunch Break Show. Break Show. Break Show. 11:03 in the morning. Welcome back here at the Lunch Break Show with yours truly, of course. My name's DJ Max. Still keeping you company. We're down with the final hour of the program. Ilang sandali na lang po ay mag-iwahiwalay na tayo. Sulitin natin ang mga oras na magkakasama pa rin po tayo. Anyway, for those of you guys na nice pa rin po magpahabol na kanikin ng mga mensahe or comment, shoutouts, greetings, padali na po yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po ni DJ Max. Might as well, check out nyo na rin po ako sa aking TikTok account sa mga nag-wonder kung anong itsura ko, ganyan. And nananatili po ang ating question of the day. Ano ang mga signs na galit na ang iyong partner? Yan po ang ating katanungan para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa na hindi aware kung ano yung context ang ating pinag-uusapan mula kanina hanggang ngayon. Sabi dito ni Texter 5673, di bali sana kung nananalo siya sa lintik na scatter na yan, hindi naman nga rod. Sayang lang yung pera, tas ikaw pang pagbubuntunan niya ng galit pag natalo siya. Hay nako talaga, DJ. Di ba may mga ganun eh, no, na mga mister, mga partner natin, kahit babae naman meron din mga ganun. Na kapag may problema na hindi naman related sa relasyon ninyo, sa'yo binubuntun yung galit eh. Nadamay ka dun sa problema, ate girl. From Texter 0771, yung tipong padabog na magsalita at tawagin ka sa pangalan mo imbes na baby na malamig na ano daw? Baby na malamang, pero pag galit na Bernardo na yan. Ah, malambing. Okay, sorry po. Imbis na baby na malambing, pero pag galit na Bernardo na yung tawag sa'yo. Galit na talaga, from Bernardo. Diba tinatawag ka sa call sign mo, tapos nung nagalit na eh, kumpleto na yung pangalan mo, pati middle name. May mga ganun talaga tayong partner na ano, na ganun niya padama yung galit eh. Tinatawag ka sa totoong pangalan mo na lang. Parang ano, sa mga makabagong henerasyon ngayon, di ba? Hindi ka tinatawag sa buong pangalan mo, pero clear yung nickname mo sa Messenger. From Sir Joselito, Carion Borja, magandang umaga po ng Webes DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja, Jaylene Borja, and Nanay Arsenia Borja. Maraming salamat po mula kay Sir Joselito, Carion Borja, ng Mabini, Santiago City. Well, a big shoutout as well sa mga kumakain na po sa mga sandaling ito. Sa mga wala naman pong lunch dyan, I guess kailangan mo rin i-treat yung sarili mo. Kumain ka rin naman, ano, para naman mabuhay-buhay ka dyan. Baka nawawalan ka na ng ganang ang tawag dito. Nawawalan ka ng ganang mabuhay kapag hindi ka kumain. Mahirap yan, kapatid. Kumain ka para naman magkaroon ka ng lakas. Huwag mo nang hintayin yung partner mo na sabihin na kumain ka pa. Ako na lang magpapaalala sa'yo. Kumain ka. Anyway, I've got your song from Shaggy with a song called It Wasn't Me. Back to back with Ynet's Average Joe. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

11:14 on the clock. Kapiling nyo pa rin ba DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This is your solid tambayan till your lunchtime. Again, we're down with the final hour of this particular program. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakaantabay sa ating programa at nananatili po ang ating katanungan para po sa mga nakalimot kung ano yung katanungan natin. Ano ang mga signs na galit na ang iyong partner? Again, ano ang mga signs na galit na ang iyong partner? From Miss Maldita Reyes says here, tingin-tingin na lang, no words can say. Bahala mag-isip si partner kung ano yung ibig sabihin ng mga tingin-tingin niya na yan. May mga ganun, very unpredictable yung ibang partner na ganunin. Yung bigla na lang hindi iimik, yung bigla na lang magmumukmuk, ganyan. Di man lang sabihin kung saan ka nagkamali, di ba? Kasi may mga partner tayo na hindi natin, hindi naman intention na makasakit, hindi naman intention na magkamali. I guess better na sabihin rin natin kung saan banda nagkamali, di ba? Hindi yung bigla-bigla na lang nagmumuk, tapos yung sama na lang ng tingin. Like, hindi niya nga alam kung ano yung nangyari. Kapag lumilipad na DJ ang sandok at plato, ganito ang nangyayari ngayon dito sa bahay. From Roger Camaya, paki-shoutout nga yung asawa ko, si Maricel. Oh, Maricel, itigil mo na yun. Ikaw din na marunong problema kasi ano. Wala na, bibili ulit kayo ng panibagong mga sandok niya. Ubus-ubus pera yan. Mahirap yung ganun kapatid, di ba? Pag after mo makasira, siya mo lang marirealize na mali yung nagawa mo. Eh wala na, the damage has been done, kumbaga. Yung mga partner rin naman tayo na hindi nga naninira pero nagtatago naman. O kaya meron naman tayo mga partner na alam mo yung gantihan. Sinira mo yung ganito niya, sisirain ka rin yung, sisirain niya rin yung isang mong gamit. Di ba may mga ganung partner, ang tawag namin doon yan, no, mga simpleng bagti. Kasi ano? Anong tawag rito? Bakit nyo dinadama yung mga ganung bagay na wala namang kinalaman sa away ninyo? Yung self-defense yarn. Ginawa ninyo self-defense yung mga sandok, mga plato, mga kutsara. Again, ang ating text line, may nagtatanong kasi dito sa ating FB page, pati na rin sa comment section, ano daw yung text line? That's 0935-810-8217. DJ, shoutout po sa amin, kami po yung technician. Hello po sa mga technicians natin na nagkabit dito kanina ng wifi, ang internet. Maraming salamat po sa inyong lahat. Likewise, a big shoutout sa mga nakikinig sa ating ngayon dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Happy lunch po sa inyong lahat. Naway, yung iba sa inyo medyo busog na dyan. Sa mga hindi pa naman busog, hindi ka kasi kumain, kapatid. Dapat kasi kumain ka para naman mabusog ka. Anyway, we've got two more adlibs to spare with sa mga nakatunin pa rin po sa atin dyan. Sana umabot hanggang hapon ang pag-tunin ninyo, diba? We'll be playing your favorite love songs and babalik tayo sa Love Songs Parade mamayang 1 to 3pm. Anyway, I've got your song from Florida with song called In the Air, back to back with Sean Kingston and Justin Bieber's Eeny Meeny. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Lunch Break Show.
2: Lunch Break Show. Break Show. Break Show. 11:35 in the morning. Kapiling niyo rin po ako, DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. And we are down with the last two adlibs to spare with here in this particular program. Again and again, what's up po sa inyong lahat? Sa mga nakatune in po sa atin sa kanikang mga tahanan, sasakyan o sa kung saan saan mamatambayan niya, magandang tanghali po sa inyong lahat. I hope ay kumakain na yung iba dyan eh. For sure, gutom na po yung karamihan. At mga ganitong oras, naku, wag mo hayaang malipasan ka ng gutom, kapatid. Yan, magagalit ka na niya sa partner mo, diba? Isa rin sa nagiging dahilan kung bakit nagagalit ang isang partner natin dahil gutom na eh. Lalo kami mga lakad kayo tapos mas inuna mo pa yung lakad kaysa yung pagkain, no? Parehas kayo niyang ano, magkakainitan ng ulo. Nakalimutan ko yung ano, yung explanation kung bakit ano na umiiksi ang pasensya ng isang tao kung bakit pag nagugutom sa ano, sa ayun, pag nalilipasan ng gutom or nagugutom. Big shoutout sa ating mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayon, kila Lynn Jasper Josue, Olsen Earl Manangan, John Noel Lugo, and Ray J. Bilguera, yung mga kasama natin kagabi. Gawa ng nag-open ng shop yung aking kaibigan. Bukas na po sa publiko ulit ang Lente Photography, owned and managed by Olsen Earl Manangan. At nananatili ang context ng ating usapan sa katanungan, ano ang mga signs na galit na ang iyong partner? Kapag nilalagay na DJ ang ulam namin sa freezer kahit na kakaluto lang, galit na sa akin yung misis ko kapag ganyan. In short, ayaw niya akong kumain. Ganon din yung iba talaga. No? Parang kulang na lang huwag nang pakainin yung asawa talaga. Yung mga partner nila. Parang mag-suffer. Kanya-kanya na to. Parang ganon yung datingan. Well, hindi man natin masisi yung iba kung ganyan yung style nila, diba? Kapag malapit na siyang magregla, DJ, senyalis yun na magagalitin na siya. Kahit sa mga simpleng bagay, from anekleto, isla. Diba, ano, yung pagiging magagalitin niya, yun yung sign ng papalapit ng regla niya. Kaya usapan natin, ano mga signs na galit na ang iyong partner, ikaw naman. So kapag niregla na siya, galit na siya, gano'n. Diba mas nagkakaroon ng relief kapag gano'n? O kapag nagagalit na siya, ang tawag dito, papalapit na ang regla niya, ganyan. Ang lansa naman ang usapan natin, kapatid. Lalo tanghalian na. Anyway, we're almost done with this program. Sa mga nakatutok pa rin po sa atin sa kanilang mga sasakyan, baka pwede ka nang ano dyan, mag-drive-thru. Kumain ka na rin naman. Alam kong gutom na gutom ka na, yung mga kasama mo gutom na rin. Huwag mo hayaang magutom sila, di baling ikaw na lang. Kumain na kayo, ikabig mo na yan sa gilid. Ano? Sa mga nakatambay po sa atin sa kanikanil mga tahanan habang nagluluto ng kanikanil mga ulam, baka maraming mga tiyan na nakasalalay sa iyong luto. Anyway, I've got your song from Nicky Watkins with the song called The Joke Is On You, back to back with Katy Perry's Wide Awake. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: TAPS Tops Radio.
1: Sir, sa Tops pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa Tops din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa Tops, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas may sanghalikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.

0: you.
1: If you're in TOPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
2: Alam mo, Mal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ah. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
3: Talaga? Ang sweet mo naman.
2: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
3: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
2: Ano yun, Mal?
3: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
2: Ae, yun lang! Busit na to!
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: Stress po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. Tabs Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.
3: The Quarter Mix on Tabs Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, yun lang.
2: Hey, hey!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: rooftops ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Cecil, sabi ng teacher mo syunga-syunga ka daw. Para 1 plus 1 lang di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Yun lang.

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: yun lang.

Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: Buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
0: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
1: yun lang!
2: Hey!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Oh, parang problemado ka, Bes.
3: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
2: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
4: This is TAPS Radio, broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.
2: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
3: Hindi ba naman para kay Lolo at Lola?

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
2: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS radio in the background during nighttime. During nighttime.
3: Baby, I need your love right now. And I want
2: TAPS radio, play the best of mellow songs.

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O, sige.

0: na po. Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Uy! Bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
3: Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
1: Yun lang!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko ha.
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: Yun lang.